0: kwabuka yitwandeke kundirisere radio moto rekabera nakutongerere.
1: Eshungulu ino sikale tawa nechiona cheribika neribweka ekopek lwanzo.
2: Haumane ekopek lwanzo eribwika ahali ubutreya okongula kulana eyaba mambre. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene kandi luba luba.
1: Ekopek lwanzo ikabanika okobatima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek lwanzo akagala omobuuma.
3: Wawe wacha kumumaka muyotu lebo tempo e kambali kanuka katambike lukumiasi kalaba omochi huu.
4: Endambia shongolo yen, sikana viva wa
5: na Dani Mweusi.
3: Enda ngero shongolo ikatula ngoko abakrisu erikumi nerenda ama kumirenda no muna ne au motise butumu nubeni wawesuka uluendole na mugongo omobisando. Omochiro echa muriolo muwa sokire omutano baka ya hika uvya sobi na kasese eria sabera chihuwe chako mkasia baka lorombe sobi na mugongo mkendu wa venjo mosho ngulu hino. Nao na maparaso ovula siwa Uganda no we chihuwe chako ngu wa Faridesi muwitire omurele muwamu adefe o baka wanko baka kola na wale nga wana wano nga mkulu kwabo. Mubi aswa nkabi nibi omukatikati kingabiru inaituri neye chivu eche ulu. Ama paraso nga wana numa kule kire omubiro erikumi na kani irihika omubiro erikumi na betano mchiru cha muriolo. Uko mana nebio tuwa wabere kumakuma. Na ho nubukuni obo ya bola wabere hika omungabiru inaituri. Kusuka omuchiru cha muriolo o wakari baya obunya aso omuchiru cha kumungrasi wakanza hakuhi. Manabere makumyane nendatu aba bere hembikono kungenga bana buno bakaribwa ndekendeke nga myasi nga iriti bokabwonko na bandu banje ko katreviba bere tusiania bokabwonko obukuninga bana buno niko nene obwe bola bersuba omugabiro ina ituri echo chikumumu na mutendeke. Munga bachongana kanko edusise eyina kasese omuchi yeswa echi Uganda omuchi rucha muriolo muya pokere echitunga echabapelere abane mukotola omobisando bakaya omubisubi na mugongo omuchiro echa muriolo abapelere ngabana bano mu basokire omutano bakalorombe asanga binibi bamatuka okuparukia eyumubwire korad eyina kasindi o mu misango mu kiro cha muriolo erinyuma shaho mu basokire hano pama sokero mu byaswa ebi na Uganda pama pokira hano na Monsieur Francis Aquilinus Kibira musikofu oduseze e na kasesa mu byaswa nkabine bi na otuba misango ko kunene abapelere ngabana bano mu bapeko mu papokero hano honde kendeke mu byaswa nkabine bi bakayitikanya erolo mu byaswa Gavye nebi ebi na namu gongo sana epelirina jiri hakuhi okubia ii kumudusi zebuta mune beni ukumana nkoba pelere wabiri itikania na bande omuchurucha murelo wabia enatabora waka itikania omome save na ababesando wabere soka omubia soa ebi na Uganda. Naho na babikira basatu abi kumpanyi de Marino Tredame omuchurucha murelo mbatikira omalano kwabo okuye hika ere holari kwabo ibana mukorera nyamuhanga mu kitunga gakana kintu cha bakompanyi de mari amachinga oshimo labikire okuparukia e Notre Dame de Mont Carmel e ina mukuna embere sha tata sikof Monsieur Sikuli paluku Melisedek na kumansiwa na muri chabo owe wamba Monsieur Xavier Kataka Lubete omumeli ya ko sikof mwaba sabire ngabana bano babieho ndeke o mumalano kwabo baika tulini bishi ebyangana bakakirya erisunganya muhanga nechindi babakasaba ko bikira Maria no mubwire

iba tusiania omubya swanga binebi iba kabwon kuko nene abanunga bana bano emubayire engero kuse emoli naho ba mahika omubya swanga binebi na iba matusiania omubya swanga binebi iba bere kolwa muhanda iba kabwonko ibangana ba ibitibawo na bandu abahikire miyali na mehamba omubya swanga binebi naho abandu isibaliba Minya ndeke ndeke kunde shwangete sinalula ya mudero mbya subi na bunyuka e butondi uko mana ndebetu wa kumakuma. Na huna maparasyo awe FARDC na bandu awe Uganda balasi imwa likiri o mudere mumo. ADF initiwe umbya swanga binebi evi ngabiro eyi na ituri o kumike kitu na ngabiro eyi chivu eche yulu. Ama parasyo nga wana numo kulikiri mchiro chomwale ndere kiri mchiro echa muriolo omulu. Aba renga bana bano bataka etatera umbe sobi beuma nyama ne biakato na aba renga bana bano mu ba langire omulero we FARDC amalu ina kakutsebuse ubya swanga binebi ibakabwa nkoko nene omuntu ngawo nono watusia naya ene mulere o ADF ibakabwa nkono okosho seoseu eshikaba hiramu emisisika umbe swanga binebi uko mananko emiasi ya berenda chita chita bale badefe baka kenze nga bandu naho itukabwa chongo koko nene obukoni obo ebola iba biri hika mungabiro eyi na ituri abanganga iba kabwa nkoko nene emiasi ya beri langerekeno omochiro cha muriolo ukusuka no omochiro cha mwarende iba ka hanza abandu wanji abiri mbiko nubukoni obo ebola mungabiro eyi na ituri baka buwa nkoko nene ni mubya sobiro wa mamu Rwambara, Mungwalu, Nebunia, omubya swanga binebi ibingabiro ina ituri bakabwo nkuko nene obulere mbero bukali baya obunyaso mu kibo cha ku mungrasia buno mu ikandanga okumana na Dr. Kamba Mulanda ibakabwo nkuko nene ba nemuri byandakandeke obukuninga bana buno ibaki bwabo bati okumana nebyo ba bare ikandanga mushunzira sho si okumana nebyo byabiri hika nko abantu bari bayi kusibisibwa okumana nko okuninga bana buno Wabiri asa, ibune mwasa, omochiringa chukani ya nebindibindi, ewa wanganga wa matuka eri aholo mbya swanga binebi na ituri, mungabiro ikasungu mochi huweche Kongo, eyechi demokrasia. Okobe kaururu, first finale, shambione ngabiro chivu eche ulumu ya sukiro mochiro, echa muriolo mochivu weche tatamu vingi chivuisa, FC Mwangaza, eyebeni, Muya chindire, FC Beni Sport, kugula nguma oko hatri, golo no, yalabawa na mwesimu uma omu chipia eche na mwangazi yu Fredi Kavudidi uko mana nevyo tuwa kumakuma naho ne fazi retur e championa e divizio ya kavere ikilu le morero omochiro cheposo chino omochibo eche Andre Van Vell e ase makumine e yendo umutiri tore na lubero ikende sa nev FC Etesel e yomumuji uwebuta mbobyo sobi na katua uko mana nko e rinyuma shaho e chipia Eche ase kabasha chikendi ya sani dese virunga. Bauri kiriba tupanza wa chini mbacha omote kute mnibe njendi. Dani mwusika kure tukasima. Yore miasa fataki ni poso tubuke tuendo mwiri. Muri ya mako ni muri ya fita. Muri ya mafikiri muri ya chinya muhanga. Anene tru. Akilu le mrelo tusunga. Tulule mrelo tuka mwusiproga mese chini mbacha omote kute mnibe ni buholo.

mobi tutimbi reko nikiende kibuya eke tuiwatika mobi tutimbi reko kuna radio moto Butembo Beni omobu libya sonja okwituka okusaisa tune nusu okundira okusahini muri kiriri twama neriku keria neriku ewasinja totrekot wikale uyitehe ahali kinimba kikuwawe ubyeho tukahorekerera ebikalaba nibyo twanga yiwatikyamo ebyomukama otuwe lubule yo nyamuhanga atuha ati tuyiwatikaye mubyo imotatoka neribya tukamupepa omukama otuwe lubula tuliene mzumwa iribya tukamusima okobulindambi kundi mwatu chimbya kwebindu ebiwenenga ebyeritoka ebyo twangatoka kumbe twasunga obwenge obwiri yiwatikyamo byo ituna mumupepa na makura mucha iwe muwikiriri ukuwage na olwanzo loshi olwere yitolea omomotima ukuwage ogoshi tu iwatikaye omobitutimbireko tukandi sima abakara vaboya abakasondola ya kinimba eki radio moto Butembo Beni muuma wakubo ni Moise Kalenderia omudirekteur owe radio moto Butembo Beni inyesha yitimbyako nabande omuteknisien omuchef di programme iyo Philippe Makomera nayo yuka tenga inyatenga akakengeregesania ebipindi eno bitoke ebipindi beno beno bitoke eribahikako tuline risima obuguma bwa bateknisie abakakukutaya ebyuma bakabikengeregesania omurenge ono atoke eribahikako inywe bahulikiriri nario munabwire oyuka bakanira yayo no niwenyu iyo biganzire Pierre tukanditsuka erisubya okwibulya erya bahulikiriri betu abaguma baguma nganditsuka iyo katungo welubero mwabuti wekatungo welubero uti twangasunga embuto eyo mutsikwa oyo hayi yonatute haleya ribrostipilata omuti owe haleya ribrostipilata twangasunga embuto yago yotute inga ngandira tsukana huria ababulikiriri mutwa nakanio komuto we haleya ribrostipilata omuti wakawatikaya eshongwangwa sileke eribya sikakinzukala wa mayira erimariago erere okona lushi nimuti akawatikaya nero eribwoto wa masunga tae katungo wetu we lubero ntuwikere ko lubero weyo unio mumuyo wonikereko omuti wusunge omuti omuti nimolo unyesunge okoesikitwa dibishe ahona mulo iwaburiye yo biyanzire ngware haji na shibwe konga somesa ya kwa ma karase ake science chimie biologie na bende bende binga binda mu bendula no mo kinandi ne ma science physique one reko na ne remundu owe environnement okomo niveau e ya karase ake tuwa dibishe nario eresungo mote wonyesunge okwezititwa dibishe kwilu asungago na ngitsukana kutimbya ina kukangania yomubiri wa mtu akakola ese wasane resubula ngandi asina kutimbi na kukangania yo ayire bitingo yo bere na riwa ewasa iwanyesunga kutse wangana nyesunga oho mwage nine emulo cellule des écoles ukande nyesunga ngandi luna kukanje mutri mwenye ukande ya herago ndekendeke iwahera ngokowa nganza oko unyo mumuyi eriburya rya kasegese gloire massive uti eki inga ngotukana wite bitabu ebyotuka iwatika yamo tukakania inayenyete kobe nebetya emyatse yotukakana yeno ikalwa mu bitabu na yindi iyalwa omo ikasera omo myatse yotukalo lako niwa mbutu na witye bitabu tukasoma na kandi itwa shakola ni experience emyatse tukalo lako ne tukabi tuna murondia nere sunga bihya twanguhira we le recherche scientifique
Nga wati kiba wa ni dictionnaire. Dictionnaire kenande français. Na tumirawe wayo na bakulu bakulu abakaongoza Radio Moto. Aba otere bayo ni eya ni dictionnaire yavya ya ni ya aba otere bayo ni wambo abahandekayo ni ya kambale kabutirwaki bana ngesimo motaka. Eyo ni dictionnaire ngayi watika ya moyo eye kinande français. Nerikuwa weye hika omu dictionnaire mwenye okopaji 272 hana luri umwe vya emisio omu kinande. Emisio omu kinande okopaji 172 eye dictionnaire kinande français. Eyo ngabi nina mui watika moyo. Ena shasungane indi dictionnaire ngayi watika yomo indi dictionnaire kinande français ni ya kabutirwa ki kambare muri e parti eye kinande français ne français kinande ni lexique nande français e français kinande ebyo bya bitabo ngayi watika yamo ibwi na sheyi watika cha no momende bitabo ebya karase okonga somesa ya ne bitabo miya bena mena mena na mabe kwa mebyo isitwende buga ne nani ni wambo ebyo nga babwira ebyo nga buga biri sur base de l'expérience ni wambo omomias eyonga lolako ne yonga kola donc de ni wambo ne byonga somesa ya nga somesa ye myati eyo nga kola nayo na mabwanyiti ngandi wango komute owo mutsikwa hale ari brostipilat ni wambo na mabi gago omomia kama 12 ne yini no muto gona hera oko 2004 Tuwabela tuwa ikomo 2024 muna lusirie mwesho mbago. Sheshi anakola nekofraje eyo kanyumbo kona himba. Na nambere menya obobuyabo mutu uyu na mare go wago. Ni wambu ni sur base des experience. Ni wambu nga kolavyo oku kwa manane vyo nena mulolako evyo nga ishi. Enesa ngandibu woko mbene ni wambu luwa minya konye na mutu nge mbene. Na mabu wa oko nyetino engo kwa matu nga yoko butala. Iwa hiro kwa butala kwevi uma. Ewe ka watika yesho nyunyo se tokeri asana. Shisha tokeri watikengo kwa ito keriba eriba liya ewe ya nabiyo kohe sara. Ni mwase aneno homu age ni wambu nyinamu ishigo ndeke ndeke. Ni wambu nga unalangira ama sibi ama sore. Aka watika na ya neshongo kwa. Sitoke eritunga ebipiege ibyatoka erikula basi ko birebetya mwanetu tukata shalaba oyindi irindi buria nirya mbusa betasangwa ote uria masereka wamanyi bulyo omote we black watle om black watle sulita menyayo ngonewa nero basi unyirinde okwo unamunyisungo ko WhatsApp ngandi yanga kutumira omote ne foto yawo oko WhatsApp beno emwa luwa menyago kundi emete ne menene mukanyibula ya omote we black watle black watle ekirima e black wat ngasha kutumira basi nani e image yawo ni wambo ebisasa ni byawo uwe unyirinde akatambika kya kaba nek emete ne menji kumbe twamenyayo omenyengo omote owo bakahola omote owo ubani ngande sha kutumirawo lakini si ye black watle nganga ayonganga ko ayonganga kubwira ye omuntu wakalwa muubani nawo newonde hanene alea librostipilata ngasha kutumira e image yago yonde kendeke ihabyo muhacha ihabyo mungote ihabyo mutikiri ihabya omusebere omuhunga omulwese omungati omumbulu eyo ni miti kumbi twa menyayo na yindi yineyo sina nditokeria hule yoshi mwanetu ririryo abana betwa baliyo muba minyisa ye amena wo bore muti omono scientific eno scientific omote eye donge eye chiwo choshi eye pa scientific bushiko ali mochiwo ihashabya na mubuge wetu omonu yira muti obore muti obore muti hari omusebere omutikiri omungote omuhacha emutsikwa ekirima omuhunga omulwese omungati
omumbulu eyo nemiti omurungandwa eyo nemiti iryo mumishitu nerere sala wa menyayo kumbi watimbo mumushitu mama besunge iya yo hali mumushitu emwa tsunga aba mingashimabo banabya bakayishiga kwehitingwa heri kwehishitu eyo ni hitingu ekiri mukibulira kya nyamwanga cyo cyabahayo cyo cyabaha obutu cyobo na omwa omo okomuyiwo mamukamabya iha ni mumushitu owashigawa nabame ese twabya tuka kondago luba luba basi ngandisha batumira batae beta sangwa wetu ngandisha kutumira embure mutri oko WhatsApp unyirinde ngandianga kutumira gune una kwa neri nari yago mwanga ene musebere iwonuna kwa neri nari yago nemete yaberehwa eyo twaberelema la ditorere twamenya obure mutri obure mutri obure mutri Muna wire na maibuga erisubia oku maulizo awa bawuma abakaka nanage abakatuhorekerera ababere hamba enimero yage mwasinja katungo welubero na kasege se gloire masibi oyulia chondo na mbusa abeta sangwa ewe ulia masereka na mabita subia nerungandi endelea nevi subio kovende okushundambia se kasa onyerende mwasinja mulola ye morero eribia muka tubulia nero muna bwire tukaloria emorero ekihendeki kuwetu tukandikania hasa oko eribendula obutaka butoke erya Samuel Mbore watukandi akiri mbere tukita tukirikania okwisesa ekitaka oko butaka kwebete irwe hira kubulingiti abatsinduka bakaula yo mupayi abatsinduka bakaula yo mupayi eresesa ekitaka ebyalya byabikula byabiko ko emetri yamene bikusa neri washasesa ahesi hobulingiti obwebete ebyaberyuma kuseri ngabye ripito itwa shabuga tukandibuga ekikandirindambi nyire ye munyore eyo tukahula mu lombrik omunuira tukahula mu kingeri omulimi ne kingeri omukolema ne lombrik neri tukandike buga no kolombri compost tukandi oyo ni mwatsi mole tukandi buga kuwo watu na mwende tabu girako ni wambo tulutu tuke okwisesa amarema wetu ereseswa marema wetu ebyalya amarema wetu ereseswa ryebete epayi wamabere merere mare kuwawe ebikusa bya mabelasa kutse shu fleur ya mabelasa hase shu eshu e shu fleur ya mabelasa mulini shu ya mabelasa ya mabieruka ya mabina ya wamabesekerayo bekosa wamabesekerabi womabiramo masa erisekerero kwanza kuseria kaveri nebe ndebe kebiso sirebyo muri yanga bya shomboko yanga bya kawa yanga bya bende ne metre metre e ikaletra matunda neruta kire obutaka bwawo ibabya bokabi bonahere omuulu omwisi kwanga bya mure neryo bita obutaka obu ibabya bokabya ibunahere aha hirako obutaka obu ko biseso eri obulingiti obwebete ebyumire kutse obulingiti obwebekopo obwebekopo ebyabarandambao kutse esiire niwa mbwiribu erikalwa momote ebabaranda mbago kutse eribu erikalwa okoizine nge yakawa eribu erikalwa okoizine yakawa kutse ebitre mina ebitre biaretabira nge bikalwa momote ebikalwa momote owali arandawa kutse ebikopo ebyo kumbe ahona ho ese watabirabyo ukana ya iramuri iwa ya sesabyo morerema iwa ya sesabyo morerema ebya erimu mwaka erimu ebirimwa ebya mabikula hake nerisi washa isi walibana ya evikoma ebya ebirimwa iwareke bya humula ibina muika kwa chakakala cheriva riri iwulu asesa omundi nashi ebirimwa ebyo mubulingiti obwebet ebiti ebi byangana ne biti ebyumire ebya shomembe kutse ene inne bikopo kutse imiripito
erie eri uria humba oko omo kuze ene musunga owengano na riwa ya sesago omorerema ehe aho ni wambuka wa mabi roko chitaka echa biri makwe wabesekera abikusa bya bya biri eruka emet kuze shu fleur wa mabesekera yo ya mabi eruka na riwa iwe hiro sasa okobotaka kuburingiti obwe vete ario ukabi wa mabi watichere maria werio kundo mwisi kwanga shakola o mwisi kwanga shakola omotako wali ya mwisi yoyo akabia anamabi vya ini anahere akahero kakabia mugo mebitri ebiri mwabi yetu ibia lubia kulandeke nakand omomulu chitakacha abiri vya kuburingiti ubu la payi kuse le payaje omapasi ndukabatia ama mikrobe nembuhu na ndimwa bwa mabakteri nembuhu akabye mushye yo awakaletera omobotaka mwe azot ayiryo momibere eya manitrat nariyo bekre mwa bya tubile iro ko nitrate ko kutsibu ama nitrat ya wakareka ebere mwa bya tu ebya bibene ne rangi no murera owebete bebesindeke niwa mbomobetre ebikoma bere mwa kali omobetre bebes chlorophyll kaliomobete bebese ako kakakawatikaya nikatsuti kakakawatikaya ebetebeto kerekula okwebandana na mareaction amana ni eshimi eyebet twabiri bwakobyo okobendebirobetya na bikawatikaya erisesua ni wabubulingiti bulioko owebet obulioko omumahia bukawatikaya ekitaka kikuwawo kitoke isichesha hera ya magetse na embore wajibiji ne mucho mondeke. Enukta ya kabere, tulutu labere, oko munyore munene, owa shiwe e chingeri, no mubiri wacho, owa chika kola. O mubiri owe chingeri, oko bere mwa. Wamabe sunge chingeri, abandushi bashi chotu kita tukatu alibia, emebere yacho ni munyore munene, o chingeri ni munyore munene, akaba ni komochitaka, na erangi yao ni rangi ya ebrike eyihire ni brike eyihire na obuli bwa munyori oyu yekanabya okwitsuka okodesimetre nguma okulindira okoshodi desimetre esitano donc demi metre esa ya bere bya nyire na yekanabya nobunene bwayo obwe 2 cm cm 2 kutse kutse 2 cm ah okobu okom okunduli enguma yao okunduli nguma yao kukanabya obuno kukabya obuno noko undi nduli ni wamboko mwiso wayo okunduli okumwiso yao kukabya yeyikabya ni wambo omuhundu owaka ogochika iwetika yamo kikalushya chika yikubuka ni wambobu nobu kabia okoluhande luma, no muhundu ini ayabia okolunde luande, okunduli koharia. Ukande ni chindu chikabi chivuti omobere akabia ini anata pire. Ukande nyibu uliote muka ngiriria, ukatu kanga abe kwe. Ni chindu abandusi banyanziri tulakucho, chika yutabegerecho, shanga tulakucho. Na ngande kubra kumbisu watu tulakucho kunde, chikabi china hekerenie, na makoni wamabi tulatula kucho echi kande kuletera amakoni awatu wene vyo ni wabuchangana kuletera chikachi na hikiri ambo na rukumbe wama tulaku isi watu lakucho koko mwere kunde china wete ngoko chika kola echa kukorele bitu wene lakini isi watu lakucho na china wete ndundi nomu oko mundu oyuka arema ni wambo omubere wache mwese shao ana lwirini alaba mwomorebu owaka laba mwebyalia abatsinduka bakaola yo motibe digestif okwisuka kobuno okuyeko komuhundu kweria kuna omorebu anieyo le tibe digestif omorebu muwatika kitoke eri watika nerekula owaka watika ya eribe eriria na akalaba mwebyalia orilwo mobuno bya bikamo ebya yabenduka bekinjira ebinjiramo na nichikande yayi hundula kumuso okunduliko hali
na echingeri kutsi lombrik yikayi watikaya omwekula omwekanya chikana chikana leta amayaya icharetra event kutsi chamabitrika mobebere besatru behende bebere kutsa besatru obule chende chamabya ikinawete icha iki ichabya omo omo omuhari eyuwene ichikandibya nacho ichabinduka mo molumbrik ichabya chamabitsu sanga mobende besatru ichikandibya vingeli besatru ningu ambuvya biwati chachi naruyandale yabetya kochika kanya chitya omubere wachirire byagondeke akangwa ngwatendere neryo ari mwesho nungo lezano ari kwesho nungo nyinji ekingeri chikaria ebekoma chikaria novutaka ni wambu chikaye chinamuria ebihonderia byebete ichasharia nomutaka Nero echikari kina bugu kochingeri chachin omomulu ohochiri kinamuria

0: wasinja kandi wasinja munaburene chende chikuwetu echo bumo bwa masanduku kandi nasingo ko mwabirese gasiyo ko so radio bihendi bya munabwire byanzirwe na bakalani bikuwetu omumuyiwe butembone kando kando ni nasi kandi ngo ko mabite sho radio bakabwambuka ndiye bihendi bikatru elima ne bikatru atika ya kandi bya mabitsuka tukaba sima ko tsebotsebu kandi ari bimwe mabibi yayo Nero tukandi tsukeriro momesave kusangwa niwambo erebo kana neema na resevane neema jisile chipenzi ukandi tsukeritu hiro momesave
1: tukatsukuru na riata tanere mola nere mtima mubuirire
0: amen
1: nyamuhanga wasinja okututuya munabwire samalera katambito mubihikako katambika lemo byalabe ko wao situlo tutolera kubitwanga nabyaho lakini oloko olo muluka byaho mana tuchamare kito watute wasinja nakande tukashiyabushi abale mchitungwa ngachana china bomo byalabe ko wao Ebi shiko tukandikania hano, ukandibia iwangana shu wishabo. Aba teba minyamati ono, ubi wangana shaba waho. Mbwenge waribu wangana shu wa, eche umechikandilua muno, ituwa tule muno. Tukaisho mubi alabi yao, kunduli nyamuhanga watu, okoberemo na beremu.
0: Kurinaria tata, neri ya muala, neri ya mutimamu wirire. Amen. Wasinja trahi prezida kipenzi ya ote, wa mabitu hiromo mesabe, na nyamuhanga mabitu wa mesabe yuku wetu. Nibu ambu tukawa kumbusa ya kandri ngoko vyu mabia mabibu wa kutsebutsebu vya mabibu andeke tukasi mabali okobu komuoli tutekumbe enzo ke ya epo bingo kutuwa mtu radio yomukara tukasi madi nganga sengo kutu mbingo kubikata kanga direktere Moise Karemberia Rivia unamu tukorera ebinduwebi wene nani studio yetu ya vilika nga bagasani yange lovola nibu ambu kaluwa vya mwarenga bali ya lovola kubakabi ya batia ni ambu tuwa vili tuko lovola lokoche huu Tukasima bakarabosi ohoba nicha abani matere baibe kabanda prospera staffe yosi eyo mparose kabanda na mabakiri aho hau mererana na bamasere beni kuna utuka kusima koordonateri wewenzi sayi chitu nga chiku wetu chunja tunasingo koutu au si hosie yune mutimbatimba uka wabandru vyabari njema eyo buma wa masanduku Filippo chef de programme na utunakulangiro mobiro ya umu aho na ututiwa sinja Rivia eunemutu wazako ukatutsongera radio iku wetu. Aba journaliste bosi abo ko radio moto butembo beni. Aba prezida bosi aba masanduku omumuyi osi ne kando kando. Tuwa mabakeria kakule kitoko Germain Laboratoire adie la gulari wa mutanga aho. Ni nashingo kutuna unatukwa mire na bakoni bosi kubali aho. Tuwa mabika omostidio iku wetu. Muketi kwa rekerera aba bosi nko kubabriye trahamu no tuwebili chabaeni. Kwa jina mama unaitwa nani?
2: Inaita Katungu Florase.
0: Unatokea wapi?
2: Inatokea Bulichide.
0: Bulichide uria kamata nini kufika hapa kuradio moto kutengo?
2: Na mina kuya.

0: Washinja honorable Muhasa oko chikecho echa mabelava tulutwa tondogolana tara kumbe muna bulutwa senja omwatsigo ndakenda ketutsuke ahari muri chatono
1: papa George Mutombo elweverono ngaye pole mama nyayo na kwanzanza oko msibada kupata oko mundu aloirandala nao ndi msiba na masonga wa monzera kaenda chitobo manara horano ka pole kwa rena berirwa boshi
0: walobolo no unde
2: ana nileta gamba mule mumgwa gano vatina ni mene ngala patra kondo ekwitira kani
0: okay
2: na mo arabugira mocho mo mocho motano bichira bandu bebunyuka moshekano mama mana ke barushiba menyango ichira bale ngunichi
0: bolobolo
2: na bazale ndu bichira kani bale mulimiro mo heya ra mene bagalinde mamoto mu maveni nero omukulu wa mane no yire aburebu bano bale kikuru mo belalo
0: atuka no unde wa kwamira
3: ano ndalmo kaleba wera sira malera na mara muche bushiba ka kubaliere bunyuka na bakaye kushibalitsa chono mushaulu achihanga ama bara muche nyo bushiba honorable na mushaulu asibanzire kwa veno likale ukwame
0: washincha na ndo wakwamira
4: ano nje yale lwa kutongera muno no wili hachando ukwame kapangala ukwame rupama vika ukwame kutongera
0: washincha na nde
5: ni honorable kasereka lonzo lekimbulu msienene ano etupa ya madame chachima mini edishi
0: washinja
5: na mkulu wa soko president wa soko mutari kamate na makambe endi kita yoni
0: wala hapo ni manyachimbulu wala
3: njenga lo chondo ikali ngihi ngabo nti abasha kulu kushiba limu ikali ngihi ikali yo ba mambe chisha kichereria ambona eka mbali ni hale ngabo natuanzeri redenga
0: okay
3: nero ngabo nati abushi abana omobi watupi olo mwe wetu mtu heriro mujwere wetu echa masha abeka holomo abeka holomo jaribu banda baba kama holomo jaribu na banda mujalui kwa mpikire masasi we na mubya efuyeria biakato muba mtu here mubulye bunje ebuhinge wabo buhinga
0: bolobolo
3: abushi abama abana ko miro murengo no na biri hika na biri mumushitu batabaka kwa omurengo no kutse
0: atuka bashinja no ndoka kwa mira
6: bas yo mwana wenye yote ndishahola biro bishabire yesinga ngalo ku mwiso we territoire eyo yo ngabuka ero namene ne mwasa ngabwa tripole ukubanya bukondi basi yenge no ya mahwa chitia chitia ba itwahirire yo ma yo balwana babere hubukondi ya hori no bameyeta baliyo ndiyo rinore ubukondi bwe obenduko abantu mubuwa nankena matashe bwatino pole oko jerve chef Gervais Bikuku tunashingoko basi omunani aba commissionnaire omcommissionnaire holire omukartie kao
0: bolobolo no ndia ho
7: kambare sineka ipeko mikeria theore iye twende no wechere ndia mbuyo ambia serha
0: kama pokero boholobo
8: sauti
0: ya leo
8: ano neema chachimwe rasire butahira
0: washinja neema tulabire lubaluba
9: ononi milionero muvwazo wa mangateso na mabihika
0: tuko bene
9: omwatsi wa Emmanuel Kivihi amwalabe kandeke abere habandu ba maporome babya vesenge
0: atuka
9: omwatsi mwalabe kandeke
0: aho chuwena
9: ati ane mundiasa ne riubase ane mpetsu kitambira bakoni
0: tuko bene wala na unde
10: ni honorable mama Zaituni elumuiwe butembo ane mubakeria usi usi nabarenga kole animation ngala bala bomuiwe butembo abandu bambushalinga niwe Zaituni kuka buruko radio ya honorable
0: na utinja
10: ngana ngatangaza die la gloire kitoko ama contribuer 1000 francs 1000 francs ba a
0: wala
10: buruko radio basi washinja
0: washinja washinja na unde
11: ono mama Germaine ya Seravulamba kolo wa mandale na makusalimio ho munani aho na buri nywa kuoka nge ndinyo wandi na byasi
0: kaza ne no unde
12: ono ni honorable ya ridi christie erluna chiveti ngabu ndi pole basi ko jama ya lwanzuri ri rumsha kulu muvaze wa yeka ibanda basi twa mutabala ya hali ho muligolo twashi ai
0: bolobolo
12: basi riende na ai
0: abini endira
12: ai ndire ka ibanda
0: avala no no
13: aroni kasere ka beto moranga sa sabe ble bosadal
0: bolobolo
13: ningoda shima wa kubariere ye bunyuka vora mahali yo mbyo marino yo ka nyambero moto wa marekani ka no luba
0: tuko ya mairanda yake
13: na basi mu wa nyakosevu eni kala shabora nda fastana yo mukanisha bosoro wa mo telefona ndi ahore kireto mabihika nyose nemena nene ya

0: Lakini mwachiwa mwuri ya maa. Ayapo likoto ushe lana ni terrible.
1: Wasi njeri mba chinyua. Njecha ae ngibote abashanda mundu wawale na ekosa. Usangwa asa mundu kala mkara mundu wa mmorge. Baka mkata wanzo mwuri ngo kwara. Nasa mkasha mwenda wakata wanzo babulia. Wanavya ngo kutoka mwuri mmorge. Donge asa mundu mkata mwuri mmorge. Mkata wanzo mkondrolenga ya nae. Ndakende ke mkata mwene endambi oho. Ukalevia. Kusangwa mkasha yaka mundu yete uwenye. Njewete
0: abana makosa.
1: Kusangwa hana bandeba kwa mbubo kusangwa wewe ya kumorge mwenda mundu kusangwa mkashafa iko vizio na nani na maiti aba bana kosa babo
0: okay tukasifuka bwa cyo kumbe misi satiribwa cyo matuluto tukabira
2: ha cyere cyere ho abantu baba bakalola naku ebakeneho ukashunga mundu yikere ngewita ambuba yukiyendo muri yo kumorge eshalwe shari atamenya ngawuti kare wulo ngawuti risore rihengemire narwambo yuka yo kumoro abantu babiri bakayitsore yemberembere nambo lo emberembere tu emberembere amura kitunga yo kumsuwete yemwika kune lupite aro kishuwa shinga wute munwe twikire nariwo tamute munwe twikire abaya amoro kisha wute olubanza abaya mwenda baba wute olubanza aro webiri atokekana oburi cyana kiratorere cyero moruge wacyo ngaba kwira mangana ho mabure ndio abantu bamata menyerule sho tsungu Eche mami toilete, uno wapa kambo darone tuwe mi toilete, tuwa mera omoruge wetu. Ale kimi erilu omoruge ni 50 dolar, iri kishe mwantiro chogumu. Nenye ambiyo ya briwa na 70. Echo frange esho, sika kumbe eire mamoruge kumbe mune wire yende le yire. Me, wama yire mube robi ebola, ama elfu na ma elfu, ebola ya mare komoruge nasa, nolo hololo mewe alunene, kani iye mabi wanze mungwalu ebaku, kani dindabe kende labanaku, wabanduba nilu waka hukini. Tutuka yoku morge naba kuwa na ina berusunga yoku tunge timbasa ikabia medi neruwa shukabia medi kasakala kakalaka jajaja mumanyetas kakalaka jajaja mumanyetas neruwa shunga enaborelang naba mamorge viri atoke kana vato nare mustaharo wapandire kunduka yuwe na salere yo mamorge akapo kiri $2 ukata ngro kuanduwa lewe kure shodiare neruwa kwe $2 neruwa kwaneti olune lovans lakini kwe tuwewe handa tuwe tukari ya bandu wetu eba cheneho esipa tuka nguahiru lukuchi okumamorge naba malupiteli waye dawa ba malupiteli balo waye kulu ya ukaesuro muke morge na yare haku indija
0: wa sirisiri mishi sana
2: wabwana waye dawa mune ure ngate mundi kwanza walobolo okubali umuverero abantu banamuhola isibanga huli ebe kalaba
0: tukatukana tukerimishango kubwa morge si obligatoire chwe kuna mundu amangana holoko sahi 12 bukasa sukala 6h mama bere luba

0: pia buwe chende na mwa papia buwe chende na maombi yake ya yotu kanda buweraka
1: njana inga buwana intetano donge haka ira tuka tutakiri ya bando kumbeba lama shitu la hiro komorge ya bando waka komorge are we njana chuna nga buwako nga buwanete na waka nisa na butu nabu mwa na taruka haki waka so mechiso gole mwa tame nyecho bo eske nabu shiba nyecho donge tibo
0: abali muna wakanda zukira
1: nivangana so meroko mulejo kwishi ni mkuruwazi meroko mulejo kwishi ni mkuruwazi Chinawe. So at any moment,
0: abari mu sebali bakangana yo waremo.
1: Ndange okudambia iyo nabo tunabo olubanza tunabo bana amolubanzolo. Ahona tunabo mu bana kosa. Kondi au nditu mtu ana mtu ewe tweria alakini ndange yo yo ni mulwana. Na mama wo yiwahola. So batuka hike ikaburi ama byo ndange ma ndange to ma byo burije ama kuna abali embere. Bo shimutina nikanjayi.
2: Areno lobanza lunene okutweba yira kwanji tweba yira. Ni kintu kyabisha badilisha emetara yetu obasokulu ibakana tutra isi tutaba mutuli ya mumorge ochindi kana holanga munabwire chashata wanga mwarendi tu abasha kuluba namutarekerera omoja handa okuchinde echo nero emibere omorge atanena nabiriwa muno ndichi mwashanye twalamu ngakutiko ese manye twalamu pardo baonora
0: ibu kesha bure hokwe mepango
2: yezi sima sima kana batumbaka nne mulebere yo ya mushe mochi ngasa ni na wala gire go kobore tbo tilumbiro kwa mayo watat nna la gire oda ba friends amba tumura madele morne so pamo nje chunga sa ndaribu mo bandu bose bakakole mibiri kwa mamorge kwanza baita research nyamu trema jire danje aba kakotumika kwa munganga aba doktere na banganga bose bakanitulo kwa mubere wa mundu iba biba neterisire kinyamutemeso aenda yone chitiatse tia bunyamutema wapi unambeta bunyamutema une mukeneno lobola omomulo mubiri ona kandi endeka o mibiri yo shoshi deno ire mo retin kware sare sa kusango mulimu shara yatu
0: okay
2: aba ndubo komorge banene danje yo kusango unapaswa ya hexa yo nejo mbali kumunu iwe isiku wabiri ya hola no motika chete cho nga huliremu nero bebe itu waende tulaita shitu
0: wabia museme roo mundu
2: ndi
0: alor maombi tukabura kwa chao
3: Ijenga bora ndi abanganga aso mundu abere hola bakakuvala mu morge ni twa bebe handa baba bakatuza sho njimba etu watu kabereria sho boyira etu aderia tukayarebia narona bakasunga abali mu morge bakaba sabe sho njimba murede sho njimba bakasuka bana byo mundu ndatuka bora bebe handa tutino asa abakasunga bakana byo mundu bakana byikinda kyo mundu eba kubirekirwa weki handa wabuka yama nerwa kwa kusolo chimba una uberere sho njimba una mure byo mundu wawo
0: okay
3: no baka muna bayabo yira baba kama sho njimba sho bora sho bora murede sho njimba ne sandu kutiba ke babirisuka batairishayo no tuba baka brekira ko tu omundu muma weki handa bakambalio mundu wawo na we uneho
0: washinja sauti Alors tuko batutu mbombo kubu sheba biheri abali chabo naba naute abali chabo mamorge moreno seke chotwa maenda rako kumbe owana lya twaloko mundu nesho mundu iyo wana yenda omubere embere ayeka na hamabya heka balomdoka sondere tabwa kumbe abaka abali embere embere bwo umwatsi ona mama mutu hwata tolere bomwana shiye bugatia ona chinona chino kumbe ebibya kwamwa Ngabwe chinywa sina shingane kwana ne kutsinga ni mabeshi na hamba ngabe na muvya amba bandu boko morge baruba katrakasiya bakashando mubere inyo mukasa na shonjimbe shumwe bitarishiro mundu alenga babiri chingulo ya maduka wa maveste ehikuse na mashemize na madra na marangiti naro omundu akabya byo momorge ibabwambo ukende kuloko byeno ngalika nabi muvya nabero koherase huma he uma Eriwa mbwa mainiforme na mabuku ushibi kendo urakarasa. Omwati yalanga bere huwa papi. Pio bia bere huwa. Tonge nabo kwa morgi mwabi kukunivu mte nturilupiteli. Tua manda tua morgi mke chungulene duka maveste. Bandu ushisipeta bawana maveste. Chukumbe bandu mwabiju. Kata tunautu noko maveste kweka otu wanganata wa

0: na sabakalbu ambakalba kaso mundo ambo muntu nda lete kuse owa holi de biche bekende lo hakuti bikendi kwake konge eberenge byo kumbe etwa nabya tuka kanyira naru abantu nyo mukasa mukashe ndo mubere mwabiri asana sho njimbe chimuga mutu bangana muta nasho nerimwe yakumbikene na banganga na bali komorge o muri ya veste nyihya nyihya mugule chome ko chia che cravate akega ka akesha lubukana yo kutsa bekende shabya bekende shabet ekuse yo tukese meria ko mutu o $3 $5 ekuse ebicha bwe bekende lumera yo kutse ebekende byabet donge itwanga bano rabito tukabwira abantu tukabatutse obo de bandu akaba katu muri chabo ngoko banzira muri ba masano burangiti kwa karata bumu mu umutake musha kulu kutse muke kulu yo mo omokarata ko imwe liyacho mutia muri wake wambo akende gerine ne ndumbu ngo kwa nasine ne ndumbu emwara ke bamulambeka muri sanduku ebya mahweraho na emyatsi ya makomerse riwe tukingiriwe mo bindu omoburi chindututu omunde ne mwedeni ya $5 amabehola omoro gemo mabiru amabia mo de jour $5 ne nyima chatika ku record ya $5 e chinda chikenda nane record ya $5 mwebiri yale bya bananga mo bakaba bashigira chikwe donc ebyo shebyo kumbe e commerce tutake mo beke abike twabiri tsendi abantu bo mape uma usana ne rirundia o olufranga donc omuti oyo amene ndoko bantu ba mamoro gemo malupitali arakasoro ko bantu ku hikuse ma veste besome ko ma cravate aro mutishimwa tukaona beriatu na beriatu muri akesa yo ya mabwe omwacho yo ahwe na bandu bame ba college ringe chukulupiteli lurebe ema shatubu tutwa honorable efukende hulupiteli loto tre hulupiteli fulani labiria kwa babandi aba kaka siruku binda kwa shonjimbe sehya sehya kunde echo si changala ka bandu bakubana ko buha ko komorge no muni andaria tsabwe luba ambo simu maulo kwa shonjimba shulupiteli sauti tuna mwenda no mwatsendeke George tubrokonde mwatsi wala kalinga namuna buraka tambika na ri irendeke tuna masatu kwa basula
1: sauti
0: ya leo
1: basi ndwe wayi mo brondo moyi sala brenanye enanye chion na brenga aso na ko vile mwa na me ya malu awakala kali e population na ba monike ba busula na ma yibu ya kala rabe deru munasi esa monike alwe no kapiba na Mwaya biye fuyi lunda unda unda unda unda. Bo, muna shabano aba rekta tumbo kwa simetiere kabuli. Kwa lunda unda unda. Nema unika mwenyeo, na ura mbawati sabura na kuono. Kwa nga yukula yende, ala kisi mbukile kwa mbustronge, watari nye kwena, kwa unika nga bebele bete, nga babureta kwa nga bati.
0: Ok.
1: Kupichecho.
0: Sauti. Mwati umunike, katatuwa masubuko umunike. Umunisiko. Bon, tutake choko, jisleta tutake choko lbalu.
2: Aba ndo se bale yemenya. Aba munike mubatabe twa kokono. Mubakwamu, bamarakane tutwa kwamu ne chemunagura se batalhana masenduku wa watabantu. Na shonjemba. Kande babo bachinasa bakashaturanda ko mwa. Rero aba kaba kahiko umuvile eba shakole meeting yo kono abantu ba isengo matsyo yo aba depute ko no bwana mundu kabisa bare isengo matsyo kandi banali ndire 2028 bakasha sa kandi bashimye be handre byo anotage kandi baba katimba timbana be handre byo kura mu abantu kandi lolu lukata kitsuka kandi anduka eribu yakwa nene omonik erange kewe twenu sino waziri ntika ndi abaluana bakande ya tro baba byango bakalo lokoli tunemtwa babri babri okoli omuri ndirini kande babo banamwasa muba bani rena mambasa aba muniki abo muba wira batu bakai mambasa abalo nabe mambasa bamahangana bat ha tutaki mwingie huko kwa muba subulire bayono wale mushalo la watu yana
0: atiko muniskwere bya butembo ne probleme
2: omuniskwere bya butembo ne probleme okuko manana byo tukatuko wa aba kasira yo bare bakasha tuburambo mushukala ngire risuri aba monike wa mache abandu babiriko donc bane kwa kwa
0: e kongo ya biri bali hira ngo ko muniski ni atumikiro mu kongo
2: e kongo
0: ya bana natutura banyabute mbo situri twa setro yetswa buchiro rega no munisko na bakolo bachihu banali hiro mwatsi oyo
2: abakolo bachihu bakali ani president akabyo mu marenew unashibaka wa president baba wa taifa iyo ane mabyo mu renew

0: ngoko abandu bale ahabe amakuni awo mutwe abare bahamba bangabiba nasi kutisi basi atanawe chandundi reri wo murenge ngoko abandu balwere nechi tukandi bwo ticha erisondere menya ngabangala mabate ushindi kijimbushi.
1: Nous savons que ici dans notre
2: nom est votre nom kale ncho imata ngari uba eri cho chetu tukala bumubika ngwe bikala kalire na babavu wa mbunya sa obo bwenke sibutato manwa ilukandi bende lubanza lunene langirango hongwa tano hano amabu awa kalakali ya bibya manje wa mabisungane mil fry yao okubulika tambiwa ngana tamir langirango kwa malwa abisa mbangule bihanda engwa tano eno tuli mumu lwa kalakalire eriko lubuhingania lwa bibya lubanza ne lwibyo shebyo bewoti amasubira mabi okubwengibwa bikalani twangana bwano kuba ni lumuherazi mulu hali ya malwa si hali lubwele aba na banji sibe ndisoma tu nerobi wishibibu uti ya matunda mavi uko wengi echo tuangana kola abanduwa yumu vikundi nerehande mitema na abanduwa vimubu uma nerutu wa watikania nerimu tatu kerlole mbele ituibusi
0: na huwechi chila merochi nweche afya akili mchana wili ya yenga chika kangiri ya abanduwa ndeke ndeke nga vangami nyabati shisembu chika kangaya kwa bando babere lwala neritokeri baluriria ayiri abanganga bangatoka iriwe tichabo omocheka nechinda hasa kutsibu ekiribiri makuni awe mutwe muuma uko basundia sundia kande kwasa kabitabo Serge Mulimani akabatia basundia sundia busina bande abakahandeka ba yetsenge bahandeka kwa kala pamocho che Kongo che Democratic kula baho ko luhande olukatangira mu masalali oweriuba abuwe bibye mochiro cha muliolo o konde konde ne ya basumi ya bia ine mutwana e kambali ye katakatekerwa na university ye kambali e ya se mwatulire wonde kende kengo ko iyo akengera umumyatse ya handeka ebya kayiterera yana bekal na bekala beno riri bwati no kombe sibya na shata hera omumarenge kanya awabandu oliande ukeshasa etu chereho kutsembinu twagendire ndaini anatukaremenya ebya laba ni anatukisoma kubyo nere minyanga mubi alabe kabete na bete omuchitabu chiwe eche ndikiremu chiti eche huo eche eri eche handikire chiti entwere eche huo kutsele damni de la republic aka tula wonde kende kengo ko eche huo che Kongo eche demokratike eche rehave kusangwa kalua kangania eche huo chitashibwe alewe eche kalabamwe visosa kenene vecho che Kongo eche demokratike ama alua nubiti na vendi Serge Mulimani ati awote rengerangu ma ri kangani eche huo chusingo ko eche huo che Kongo eche demokratike chama vya alua hasa kutibwa vikalaniba mufama ve alua kuko uonche kutibu hata aleta vya hiribu ambu banga uma kumbi chuo cha endire akasaba kumbi abantu eva latroka erebia eva ngana kwa ma umwetu yu waka handika nabo evyo tukala wamu sibesha verira na wa evitabo nevi nchi evyo uwe na wena nabi ni akaka ngana ya mliolo hanevi shongo hii kumi ya shave nabi shongo he makumi avere vya ngana vanika eka mbali oko iya se halichi utabuji kwa wachetele boner kotidia chindika ula watiseke la ger na patu ye ini asha hula nechinde chikola morekia mepuru le damne de la republika yinasha vya nechinde chika wachete le bonero kotidie vishivino vine hivya nganaba neka ekambali goko oyulia saka eshongulo hino ali atubira tukalua itu wabuwa kuka uluhulu tisha wate tuangamiria na matande tukabakari yango kom vitunga hivya mamitualite mametuale webuheshi ebo baneyo omabwelwe reko bwone bi bwaka uluguru omunjo itave bakashe seka ola mu demi finale abajuera bo mu kitunga chika ola mu association de jeunes pour le progrès benoni AJP chikashe sana bandi abe J abe IJDS ko bakandise saba atia mu byaswa bya marende omuchibu waiche miganza ikandisha bwe sokati tike ase ya mi ne mukura o kosaha muna nisere tunji kensha besa sai kumi eshe riolo evita klebe ye cherawe kenje sane JSK eye katambi nakatula ngo kwa bangayo kwa chibwa eche me anza mundu wana gubia siyere mukuta tano ni wambolufu 105 esho frangishi chikungumani wana ya tungerera kunde olo ukatre kalu kandibili kundi watichani vipia areta shabi ya habi ni muitre kanyanda eke neri lori ya murero ngokove na tolere.